0: Bizibu urakuba nade mwogera ko no muntu omu manyukuruta ngo tudde ne gundi bananga ikikagenzi agamba chikagwe bulaya wachigwe galamba natuliawo tunyumya tuseka ni mkubwa akama naseka nga tebulijulu akironjagala nanga bavunura ibiroto mu nyambe umuntu ngatumwagalangako nabade musajja manyimu mwizo okumbwata bulala ii ndatutudde ku lwaliro lwe rumu naye yadde ali ebintu bye sitasobola okulya ali ebintu ebiri fresh ningaabananga atono ye nga mulala kayita faayo Banang. No wongo wanga basi gade buli soba nga mpuli asimu agara nengi ila ntudina yao. Chivamu kuba akama. Ningani hii. Ila netuogira murumi. Uri wa feyo luchori. Nechisika. Nchiu zanchagara nyo. Ninga mpuli lusungu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kusuzocha mkoro jona.
0: Nasuzibu bi.
1: Nga wala bien sura embi.
0: Guru tuti umtu kota ya gara ngo tudina ye.
1: Ebyo nabi bayo mwosi.
0: Nga museka.
1: Ebyo nabi ebili mwosi jona. Na ye wabawo urusi ebilote ebyo. Anti wakala bakubu umorile
0: hey.
1: Urusi ya virote hivyo vina chivikulaga viva urusi vikulaga mbele mbie yinzo kubela ukusaidiyo na inga tetambuli demu echo chengini chewalose
0: wae tungidate
1: juna siagala siagala uwe kwase Ochimainti okulota
0: hey.
1: Nsonge muku bubaka bubonero bwa bubaka kubanga babaka balota anga iranga bibalose era bikola amakuru kati gwate kati ani anajja kubulirira baina olina kulota nogani abye mpita mu kibira ekibira kye mpita mu kiki togenda kubulwa nsimbi
0: Mm-hmm.
1: Gwe tushira banga tochimanyi nti munsi bibeera mutaata
0: soka tusira likirira ekyokulota
1: ekyokulota tukira likira bubabonero bwa bubaka
0: nina tudde
1: n'omuntu maybe ojja kiraba oba kyennyini ojja kikakasanga kye kituufu oba ojjagamba aloose ndaba mbye nyama naye okulya ennyama kitegeeza ki ngaate kitegeeza mufu aloosengula butiko Jono no sarongo kabazi ye kabumba
0: Nkifunye bulungi
1: Jono nine gulile lienjagara na angu ombolile
0: Otio
1: Chifa kuchi
0: uh-huh.
1: Omuntu okubeera hawo Na hawa mu district yendala na ingirile endala Gato muna si muna mateka kamu itente muna mateka na imu member wa paramenti na jeka wempe mbogo
0: ujo
1: na avu nane someleka wempe mbogo kusukuru fizi jeziwa gata hawa zade vote bali vunani
0: eee
1: na mboze bachireke

0: Hakuna cha kulala.
1: Kika chako.
0: No sleep.
1: No sleep.
0: No sleep.
1: Aji yunu sukabi.
0: Kwa hindi kuota zafi.
1: Inzo
0: kuloza nchi ukurunda kwa ancha.
1: Really?
0: Elections zadi. Emirimu jitambula nyo nyo nyo bulichimu jitambula.
1: Mufachi.
0: Mkule mbezi chaya galo kuweleza wangu. Ati tuwaweleza bulunji. Waliwa mtu agama tatuwezi wako wesi. Msaji watuwezi na hitu kugezeza wako kuweleza wangu.
1: Wasa, njaga la kuli hajo, nesi mburi ya bulunji, chichi, simufuna bulunji. Ogambia?
0: Tugeza wako nyukula wanga tuweleza wangu.
1: Ogambia?
0: Siku wesi wako wesi.
1: Mwaka weleza bulunji?
0: Bulunji. Mwaka wachi tatambula bulunji.
1: Mbana Uganda baga mwesi vieko wesi. Kuhuri zomulunji kutio. Mwesi vieko wesi.
0: Zeche njaga na omutu babate se tese shituga si mulunji. Mwebutashe njigiramu.
1: Mwebutashe njigiramu.
0: Noga sija chitawa. Tuwa vila wako wano. Awakule mbeze wano miaka jia jeshinana. Uluku wangu ibinti vya iti ambula bulunji. Mwantu babi gano. Mwamutasu wanagenda mkachiko kacharu. Ila bafu ganga munu muna ya demu kampala ba mnyanki ndi bava anga teso banda muti mabava ange nenga baganda bava nubari baka nifitusoba kula kwa government yoboti
1: yoji gana
0: yoji gana nileka teka wailo siwa nolabe dunia siyo nekwayo
1: nalabe ngumi
0: hanti chungama ti baji mbawana awamero muka wabela no muliru
1: nalabe ngumi
0: kuwanga singichi ndu sichiru unjifu for 40 years tuchiginda mtu yes neglected to go sija galebi na yete ka wokulonda teka wa activity yonna kujja kulaba abantu jibangiri jibaji yayanira icho chikulaga nchi nchi yosiba yosiba bulunji yira abantu babiyagala
1: tesiba bubi
0: singa yosiba bubi singa tibabiramu icho mwami nyombi kulayira aba yayanira obukulembeze mu government ya NRM abasingo
1: chusemu mu government ya NRM kamba bayanira obukulembeze
0: abayanira obukulembeze
1: sim government ya mwe
0: basinga na ba NRM okubwagala ate bali happy nyo
1: okole ki
0: okubiera mu government yeni ali bali ku opposition bali happy bakubati babuli abalonzi
1: akusikategedde
0: bali happy nyo
1: abali mu opposition bali hapo kwa mpozishoni, nga mwe mwuri mbuyinza? Tebaga la vamu.
0: Awa msaji awa mta syndicate wa yari yawe rubaga nga mwagui. Ufisezo alikuwa wanu kuna mbire mbiro, awali Victoria saa.
1: Sendi?
0: Sewa, sunu ni syndicate diwa.
1: Ya kulanga, sendi gwe mbanyiwe kabo.
0: Syndicate diwa.
1: Ya
0: msaji wa Democratic
1: Party. Okay, yes.
0: Ya ngamba na gamba haje vio mfuzi vijia wanu zimu office, na hivyo mfuzi vina vya dipi nani, bigenda kutu itirechizibu. Irabu vya jasendi kadiwa wa mkasuka. Kati alimengi ili alimuka office kafuti musavu kunya. Kali nga atunda dagara liyabiku.
1: Tukubi nyo. Tukubi ukubi ate.
0: Sikubi. Ya fuya. Irabu mwita wanonti jamufu ili muna mwini mwancha. Ni yali wa gomorola. Ibi mfuzi bibi ya musula bine bibi ine binji.
1: Singa ya sakala wa mwini.
0: Sigala wa mkula ya feo mgeende ya NRM. Ni kati singa wali.
1: Na mwe mwuri ya uri onje nyera.
0: Fatu liya mwuri.
1: Mwuri buru onje nyera mwe. Mwuri buru onje.
0: Ena wechizu. Ena wala bebala. Mwuri mwuri ya chawangu wanu wala bikabubi. Ela wabere bala fitu songa o. Chawangu wanu wala bikabubi. Tiwali watu songera wanti wafude mwopozi na kati mani nchino kachita ambole ya bubi. Tichiri yu. Mbibandi kuzi ati fitu bikola.
1: Mbibu bikola?
0: Hii. Omuli mga opposition ni kunonja mwuri bionguzi. Habita tambula mgovernmenti bulunu. Na yani kuhuli ya
1: wachi kule mbira.
0: Baze wa gobele la bugoberezi. Tumara kukola ni bugoberele.
1: Ha, baze wa chogera kumuzuku sebu zuku.
0: Kukera mwogezi. Talking, just talking.
1: Politicking.
0: Ne what is the reality? Ichishidala. Msaji naganti wa msaji wa yali disenda za government wa mkwati.
1: Buli jobo gira nengati.
0: Ando opposition yali achikosa.
1: Buli jobo gira nengati mwote
0: mwote. Buli ukugira chitigiza achi. Otiku ukugira nukola. Limera kuu. Gama ati wamu ganyo kola chino zimpara mi sija kutula.
1: Numusala nguganyo.
0: Yes, nusala sija kujia. Ne after 40 years nambozi ya genze kusumiro liye kawempano.

0: Impagira team.
1: The moment you fear to speak what you want, then you are ashamed of it.
0: Nice Impagira Chelsea.
1: Gamba soka cheve na
0: yeku
1: na yeku na yeku na yeku na yeku na yeku na yeku na yeku na
2: yeku na yeku na yeku na yeku na yeku na yeku na Mpira jeri kia jafte jawano we jina hawa kwa wakala jiwa gira kusinga mjeni. Nwa gira timu zedi.
1: Aka kife wafe. Zedi jeri kia wakala sama pagani chende.
2: Chende chende. Chende wawo eri ye gundi ndo za yentuka. Vili yao. Vili yao.
1: Mbika zima pagani chende.
2: Chende.
1: Bama pagani chende. Katu wado?
2: Wena mporogu mewamwe.
1: Mporogu ma.
2: Jiba itaba kiziwa.
1: Mporogu ma chichi.
2: I'm going to go to the house.
1: No change.
2: Pampana bulu ndo kwano oba bubera wa bwechali
1: na abaina babukumira
0: nabo mulangira eh na msanyi kazi fo mbe bagenda mu mwancha
1: nati zimeni yoko
0: esuri
2: future
1: ekitu ekinde kituwangaza
0: ku
1: Echini shuwa nga azafena kuhusi.
2: Kwa hata nisa program nga gama, mkwembezi ya gambi afuma.
1: Kwa hata kubela kuhana. Ya lisubi mwana, wala bidawo. Mzili mswa bidu utakuboi. Nabiyeli mchala mga nebu, zamata wakula kuredi wafana nabatia. Nene kidi nizamu, zetangu kuweza
2: nga. Nani nauni yanga baita niyamu mwini nanga.
1: Nishiki?
2: Nanga baba.
1: Nataka? Sono nawe. Yari mwili toa.
2: Ivan, ni
1: mwili. Owenku mbili
2: kuhana. Zina nendo uza juu, niya pala nangu kane kakula.
1: Nene chemani, nene yangu aninge na mtoi nene kizambu inti mumira za toi katwe bageni langa ba bageni ndi zinga mbirom. From nowhere. Swabulu. Obukumi kiriza.
0: Kaka na o.
1: Pake dawa.
3: Swabula.
1: Swabulu.
0: Ah. Afina wali obukumi kiriza sa yuno fuko mugari. Jono tulaga langa
1: dana. Nzema buri ya. Eram kama ngi
0: manso.
1: Era mamsi sare era mbi afayo ndi yari manager wo mugabe
2: yari ko mpa nenga zona
1: ndi mugenda cedeze nsonga zino zona
2: ugame kibazo go what
1: eh
2: ugame kibazo
1: wachitia
2: sifo fu gadze bazi swa brazu bro ndi to
4: Program. Omugulirisa. Irolde.

0: Okay, uli ku chikumi mumusanvu akatonyeze muda pale FM ekula lyo muntu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo mwebale dalaba nafe mwena abatuliza na dalo kwetu olole gwanga tu Uganda. Mwebale nyo mwebale lidala abawuliriza abafwe abalonji zilibili zoka ezanka itakusawa ekumi nemo runakuru wa mukage na kuzo mwezi kumi na bili mwezi gwa mwenda mwaka kumi bili abili mumukaga ze muzukuru wa Shabani Makasa Chibirige Kajimu Elijah Ahmed Agusi Natiro kutusa ku program the Paro Doctor program ibira ya byabulamu mwetukuletera bakugwa benjawulo abiranga ate bakunyonyola ensonga ezenjawulo ezekusa ku byobulamu mu mbere kale no nga sina genda wala ntwala omukisa guno kubiranga ate mbabuuza ko mwena abava ku mikolo nammwe ate abava ku nyimbe ezenjawulo nga muva kuwerekerako binganda zammwe aba bavudde ku maaso tusaba wakitiibwa Allah abiringa ati abasaasira bonna ebyo ebyabasobako nga abatonde abasaasire era abawe ebirungi mwebyo ebirungi bye bazze bakolera mu bitundu byabwe gye bawangaalira ngaddala birungi mu maaso g'abantu kale tusaba Mungu era naddala erifi abakyatunula tusaba Mungu abiringa tusaasira naffe atugumya mu mbeera ezo ez'enjawulo ate era atuwonye endwadde ez'enjawulo kubanga endwadde ennaku zino ezituleeteddwa okubeera nga tetuzaawa mu bwangu ndwadde munnaayo ebiseera ebisinga zivudde ku byakulya obuli awo endwadde leero zivudde ku byakulya ne tumaliza nga tufunye chronic diseases ez'enjawulo whereby nga tosobola kuzijjanjaba mu bwangu nga kikwetaagisa okufuna ssente eziwerera ddala okufuna obujjanjabi obumala kale nno tukole n'amaanyi nnyo okudda obujja naye nga tuyita mu program bwezidi ez'ebyobulamu obaoliawo tusobole okuwangaala mu bulamu buno ennaku zino omuvubuka oba omuntu yenna ku myaka 28 wesanga nga afunye pressure webuuza kugwe ow'emyaka 28 ddala pressure omugyewa myaka 12 ne wesanga nga alina sukaali omwana 12 myaka 12 obeera otya ne diabetes kweje emyaka 12 myaka 28 obeera ne sukaali olina ne pressure jukira ezo endwadde bbiri zitambulira wamu ebiseera ebisinga kale nno tuyinza kubeera ng'ate tusinziira ku ki ddala lwaki endwadde zino zitulumba ekyenkaniddeawo era nga bwe kiri nti omukulembeze omu omukulembeze waffe abadde omulungi mu bitundu by'ettooro kigambibwa nti obulwadde obubadde bumutawaanya ate era nga bwebamugye mu bulamu buno obwensi yavudde kyavudde ku kansa kaakati endwadde bwezityo tugenda ziyitawa nga bulijjo tubeera n'abakugu ab'enjawulo ne bajja ne batunyonyola endwadde ezo obuvo bwazo era obuulyawo ne tuwezuula olunaku olwaleero era nkomyewo ne Dr. Sumaya Haruna njagala mukuwa akubuuzeeko tubere nga ate obuulyawo tutambulirawo mpola mpola ensonga ez'enjawulo Dr. Ensi ekuwulirawo kati
1: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Abawuliza ba Pal FM mwe bale kwe kumira ku mukutu guno omuganzi ogutuuka ekumpi ne wala. Amanya Dr. Sumaya Haruna yezababuzako olunaku olwaleero nateera. Aliyo yenna gamba ku munno akuli okumpi ateekeko radio n'ali ewala ne basabo bannange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo kubira ddala wano mu Uganda wendi mutege olwaleero wagenda kubaawo eky'enjawulo ate kisobola okutuyamba bwe tuba tukikozesezza oba tukiintegratinze ne conventional medicine yaffe okulaba nga tujjanjaba abalwadde baffe oba beewala endwadde ezimu ezo zinamuta mu ngeri emu oba endala. Ntegeeza abasawo abo mwami Kajimu abali mu buweereza nga bo bafaayo ku bulamu bw'abantu nga baagalira ddala abantu bawone. Cause mulimu abasawo abamu nga bali mu busawo naye nga bo bali mu business ng'era ye ekyokuwona ky'abantu abamu akatukanotinge bulungi nga yayingira obusawo ng'agamba abantu abasinga balwadde kati nange kanyingira eno nsobole okukola ku ki ku sente. Yes, abasibe ngamba abali mu buweereza nga balumirirwa abantu nga baagalira ddala abantu bakole ki babeere nga bafuna obulamu obulungi bawonere ddala.
0: Wow. Okay, tuyanziza oyo ye Dr. Sumaya Haruna. Olunaku olwaleero natera gwe nkomyewo naye. Bwatyo era nga bwakugambye. Olunaku olwaleero njagala Dr. twetegereze ku bulwadde obw'enjawulo era nga twagala kwebuuza ddala lwaki endwadde nga sukaali, pressure ne kansa zeeyongedde nnyo okwetooloola ensi yonna. Njagala tutandikira awo Dr.
1: Neyanzisa nnyo mwami Kajimu. Yes, nate era tugenda kutunuulira ensonga lwaki endwadde ezo zeeyongedde nnyo ensangi zino. Pozi mwami Kajimu okuzzaayo kekato emabega nankwemu ka story kano nti nze bwe nali nga nkola n'eddwaliro gye nakolera intern lye sijja kwatuukiriza twalina dokita waffe. Dokita oyo yalinga takozesa nnyo ddagala lyaffe lino kawulidde akagambo nnyo erya conventional medicine. Kati lwali lumu dokita eyo eddagala lyali terinaba kutuuka dokita n'alwala. Dokita bwe yalwala yagaana okumira eddagala lino nga tayagala na mpisa byo bwe bityo. Kakati dokita yazirika ne bamutwala mu intensive care unit. Kakati bamusiba like enkoba ez'eddwaliro like waddira engulu aleme kubatabukira asobole omalayo ka dose kuba yali mu mbeera mbi. Kati munnaye ne bamukuba eddagala to save his life cause we had to save life. Kati dokita era bwe yadda yali ayomba kati muli kyansigalako nga kinkutteko nga nze omuntu ne ngamba dokita lwaki yerinene eddagala talikoze eki lwaki taliyagala ate nga alikubiriza nnyo. Lumu nayogerako naye tamala googerayogera kuba yali munene. Nangamba waliwo ensonga lwaki nangamba nayesumba eddagala lino lya bbeeyi ate abantu abamu tebalikola ki tebaliyagala likozesa ye kyeyangamba bw'atyo baba tebalisobola naga naye ebyala bikole ki bireke. Kati nasigala njayana nga nze muli mu bulamu bwange nga ngamba mu conversion medicine yange eno ndigatako kiki ekyo ddala ddala ekiriyamba obulamu bw'abantu okulaba nga nabo bafuna obulamu obulungi ngate like sijagamba nti nga ddagala likosa oba erina side effects naye nga bafuna ekyo dokita ye kyakozesa ngate tuli mu mpeke zino. Kakati munnange nensigala nokwo okuyaayaana n'ebibuuzo bingi mu mmeeme yange paka Katonda era bwe yansaasira nemba nga nkituukako kye tugenda okusoosootola olunaku olwaleero. Though nina dokita omu si bangi gwe nayogerako naye nga tulabye eddagala ddungi tulijjanjabisiza abantu baffe ne babeera bulungi nga ligenda ku the root cause. Dokita Ramu nnyonnyola yangamba Wesumaya gwanandiisiza amaka gange gwana ndabirira abantu bange. Ne mugamba dokita lwaki oyogedde bw'otyo tuli kuyamba abantu yangamba ndeka oba kitegedde n'abaako ensonga ezimu zeyampa kati nakitegeera oluvannyuma nti ye yali mu bizinesi ekyamuyingiza obusawo ki bizinesi kulumirirwa. Yes, era eryo eddagala lyosanga erimu nga milligrams tezikola ki nga teziwera nga ofuse kasitoma nga n'omwezi ogujja ojja kuddayo ne luli oddeyo ne luli okole ki ne weebuuza lwaki buli kaseera tuba mumalwaliro oba ontegedde bulungi. Yes, kati ng'oli ye yakitwalanga bizinesi so nga ate waliyo n'eddagala milligrams nga zikola ki nga ziwera bulungi naye ate ekizibu nga tuzzeko ne kubalwadde abalwadde obagamba eddagala lya sente bwesi nagamba eddagala lyaki lya bbeeyi okitegedde n'ogenda mu ddwaliro kati tugambe nti olina ulcers zikuluma omusawo n'agamba nti doze genda kuba ya 200 n'omugamba dokita sente nyingi nsalira ako agenda ku kulawoza ku option ekola chi eddako naye kati option ye eddako yizo kubanga agenda kuwesa milligrams zitakola chi sawa so chino chizeri abawuliriza ti ebisere bisinga omusawo wa government sente bwezit college at least teseza ku lugoye wakagatto bakusalireko naye ekyobulamu oyinza okweka ng'oluusi nga tokoze eki ng'obulwadde bujja kuwumulambu wumuza ate bumale bukole ki budde so n'abasawo era mbakubiriza okuba nga abalwadde omunnyonnyole kiki ekituufu omugambe nti no bwe naaba nkuwadde eddagala lino tojja kola ki
0: mu bufunzi olinganga ngamba nti singa nnemererwa okuhitinga essente omusawo ono z'aba ansabye okufuna treatment eri mu bujjuvu ne tuteesa naŋŋamba kakati kolayo omukaaga okusinziza ggwe nga bw'oyimiridde kati dooze eno gy'agenda okumpa egenda kubeera halfway nga bw'anampa panado enakubeera 100
1: Mail.
0: Kakati nowesanga nga content ajirimu bajikola ngelina 50
1: jeriye eddagala nga lina content nga ali 50 naye nga ate eri 500 milligram ojiga like okayanye nti sente tozikola ki okimanyi nti waliyo panado mu nsi ezimu nga omulwadde w'omusujja bamuwa panado ate n'atereera
0: kituufu
1: yes kati ate osobola okusanga strip ngeriko empeke 10 nga ya 5 oba 10 nosanga still the same strip ne bagamba ya mutwalo gumu kitundu kati awo nawe tokyebuuza nti empeke 10 yena panado mutwalo gumu kitundu ate empeke 10 za 10 oba kitegedde wabaawaawo
0: kale bali ku 17 akatonyize mwida pale FM ikula aliyo omuntu wa bulijjo kansooka nzijja obubaka buno katono nnyo tukomewo tubire nga ate tutandikira awo ndi ne Dr. Smaya Haruna
2: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice band ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*21# ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi tewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission
0: okay ali ku 17 akatonyeze mwenda pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo tewerabira nti oli mu program za pale doctor batugoberera wali eri ku YouTube mwebali nnyo mwebalire ddala tuli live and clear ndaba ekifaananyi producer yakitaddeyo kirabika bulungi nnyo nyini ddala tuli live asobola okubeera ngaate ogendayo oba oliawo olabe n'ebisingakaawo kale Dokita, mwabade ochatu gamba, kati ishu ngeyo, tuinza kuje wala tutia.
1: Aneza nyo mwamikajimu, edo nako ralero, eshe tuzo kulaba na tukola chi, nga tumalao. Tugenda chukua, saganya tuwa wenga tumalao. Kakati, omulama gwafeguga, manturachi endwa dezo, sukali, pressure, cancer zeyo ngede nyomu, siyo na enda kuzino. Kati, okusinzira, World Health Status. Yes. Egamba inti. According to World Health Organization report, eraga nti no 5% eyabantu in the entire world.
0: 5%?
1: Yes. Okauli dakova. In the entire chi, world population is health. Bebalamu. 5% the entire world population. Bebachi? Bebalamu. Munsi yonna kino kiba kitegeeza
0: 95% tuli balwadde
1: nti ate obunene 5% butera kubeera bwana buta ebiseera ebisinga bu newborns bwe bakakola ki bwe bakazaalibwa ate nga n'obumwera ebiseera ebimu buzaalibwa naki buzaalibwa bulwadde oba kitegedde oba abantu abo abeefaako ennyo ku bulamu bwabwe obuchitegi baso obam 5%. Shega sugaza 95 che percent. In the 95%, 20%. Yes, 20. Baradde, bali kubitanda ekiruddu. Bali kubitanda yona jokola che. Jomanyo baradde oba kubye kuchie.
0: Abo bebayi.
1: Bebayi oba kubye kutaka. Then the 75% abasigadde ofe tuli mu sub health.
0: Tulivalwa dina yete tukiriza.
1: Buli mtu aina kaka mukolachi.
0: Akamuruma.
1: Atilisi yari nyori kuruma. Abamu ka alsa kange. Babu itaburade wange. Chochibade change. Bwechita abuka agenda ye wayo kachi. Kukadagala. Nga aterira. Bobo chitegedi. Osanga abantu mga bagamba katinga abakuze. Amagumba ebirungo ebikendera mubiri. Ebisere bisinga abantu abakuze miaka amagumba gaba kolachi. Gaba rumanyo. Kapana do extra. Kanobeka gana nga yeyo ngera mkachi. Ka extra. Kadagala keteka muva kuchi. Kulusegere. Nga yewe weza nga yeya chituwa lanti chuchichi. Churade change. Bobo chitegeda. Yes. Na yeme tutunuli lela World Health Organization negambeta. Inti chichi dale chisinzo kubanga chile tela abantu okuba ne poor health eno.
0: Chichi.
1: Chabantu ba redde vitabuse. Nebala abantu no toxic accumulation. Obutua weyonge denyo kusasana muchi. Mubulamu bw'abantu. Era ne bagamba nti obutua bunene obuva muchi mumpewo jetusa mumazi getunywa. Chitegeera. Tuina air pollution. Nti factories gabo ziraba zifurumi emika.
0: Chitofu.
1: Chitegeera. Waise kupichi orale rongo jane moto kanange zempise mzifurumie ebikebio. Bulirobi samu system yote bigenda kule kachi echimu.
0: Chitofu.
1: Obo chitegede. Then yachala processed foods. Embele yenkole rede. Ebera preservatives. Ebisele bisingo obunji. Yetero kugulama supermarkets. Tetuagala kweta wanyane. Mtu wagalebi ya mangu. Obo chitegeera bino chipsi. Bichebe ebintu ntubwe bityo.
0: Yeah, packed food.
1: Yes. Ebintu ntubwe bityo. Biri mbiturated dokubanga tukola chiturala ensonge ndala stress kati ate school fees zisize zirwa bazadde tebali kuzayo bana ku masomero kati buli omu yatadde kubunkenke school fees school fees
0: anayo ni ka balance
1: kati ate ayo stress we ready nya ina hormone je releasing nga je tuita cortisol chi hormone yagenda kuletera ebirwadde nga pressure egenda kweyongera ulcers obukitegeera egenda kuocha okulaba obulwadde obubeere nga bukola ki so si kirungi kubeera nga ki logic yo wekoma bera ne faith omanye tino Katonda jakola ki kunyamba oja kubeera nga stress ebitekola ki oji controllinga then yachala water pollution amazi gali like gachafu waze chigenze wala abakunganya ebichafu okuva mu factories wa abagenga bayiwa mu nyanja then inamazi getukozesa gana agata pumulimu ekirungo kya chlorine obo kitegeera kati amazi ago tugenda kwekangana byo nga tugenda gana gakozesa na abakola ki kubage tuline naku zino then ekirala insecticide and pesticide tebintu byetulya ebisinga obungi bifuyire okusinzira n'ettaka nga bwe lyafuuka ebiseera bino tetusobola kwewala kola ki kufuuyira bintu ebyo obo kitegeera ne lumonde n'ebitooke byonna babifuuyira yes then ekirala unhealthy lifestyle munono nga mwe muli okunywa soda mwami kajuma kachupa ka soda kamuko onywa oyina okunywerako kalita satu k'amazzi to dilute that soda
0: erit 500 ml nyongereko lita
1: ezo satu zolino kunywa okusobola soda yokemiko mukola ki
0: oh
1: yes obo

rather etemu eri lyasoka yalikolera mu gwanga lya Peru. Yesu yalikolera Peru ne bagamba de Colombia ne bamu deportinga naga sigenda Colombia njagala kugenda Ecuador ne bamu je Peru ne bamu deportinga genda mu gwanga lya Ecuador ene Peru biganye biremye oli mumenyi wa mateka alinya agenda mu gwanga lya Ecuador. Etemu litandika mu gwanga lya Ecuador eri abaana ab'obuwala abato. Abantu batandika okubula mu mbula ezitategeerekeka. Bagamba kirabika waliwo abakola human trafficking abakukusa abantu ne babatunda ne babalyamu ssente. Disappearances zeyongera, cases nga ziri similar. Tutuukanga ennaku z'omwezi 5 May 1979 Pedro Lopez asisinkana kana akowala kebaita Hortensia Garcias oba Garces Lozada mu kitundu ekimanyiddwa nga Ambato kali katunda mawulire nakugamba nti yakawa sente Sucres 10 ze sente z'eggwanga lya Ecuador 10 nakagamba angoberera nekamugoberera nekamuwerekera paka ku rutindo. Natuka kulutinda hao, weyakole leviko revya sebuvuto, wansi walutindo. Nasubia kana akobu wala, na akata. Kana kia soko kubira anti atamugwanga ilia Ecuador. Nga 14 December, lukumu mwenda muhunsambu mwenda, omaka gwegumu. Mchitundu etimanyi duanga El Espino Lopez. Asobya ku mwana omulala Frola Alba Sanchez era mu kitundu ekya El Espino waliwo n'abaana abatabalala babiri abagenda maaso n'okubeera nti battibwange na kuzomweza abiri mu December 1979 era nga nabo bagenda okuttibwa nga basobezeddwako nga 3 January 1989 era waliwo n'omwana omulala yagenda maaso n'okubeera nti afa mu nfa yemu mu bikolwa byemu ebyali bimukoleddwako omulambo gwa kawala akamanyiddwa nga Sanchez mu kitundu ekimanyiddwa nga El Espino gwazuulibwa nga wayise ennaku 2 bukyanga kabula ne guzuulibwa irane guzikibwa mu municipal property kuba gwali guvunze nga tusana mutegera bulungi irono ba muzika alongside no mulambo gwo mwalo omulala atategerekeka kati nga bagamba ani akole temu Blanca Bautista mulambo gwali gwa mwala mulala gwasangibanga guliko signs ziraga nti omuwala ono yali agenze maso n'okubeera nti akuruusanyizibwa yatulugunyizibwa Sanchez nga ebyamuliko bye byaline ku muwala ono Blanca Bautista nga balaga nti entulugunya yemu omuntu eyakoze ekikolwa y'omu abasekyute baba bagoberera ensonga bwereba temu bweritio batunulira obubonero butera okubeera nga bufaanagana omutemu engeri gyagenda maaso n'okubeera nti atemulamu abantu ab'enjawulo ebikolwa ebyomumenyi bw'amateeka n'ettemu byeyongera ne batandika okunoonyereza abo buyinza mu El Espino kati bamala batracinga bamanya omusajja omutemu amanyiddwa nga Pedro Lopez fesi yetandika okutimbibwa bamugulako emisango mu kooti eya El Espino bamuteekako ekibaluwa kibakuntumye bamunoonya yeeraba ku bipande bamunoonya ekifaananyi kye nagamba nti yali musajja wa nnyindo mpanvu ng'alina enkovu ennene ku ttama lye erya ddyo ng'alina eddibu
Irinyo liye limu edio maso liya liya avamu. Nivaga mantio mtu yenda alaba kumusajiono. Brase kata ina linyo liya maso. Kutama liye liya diyo ainakuru vale. Obaba amu salachambo. Obachari chichisimani. Enyendo ye mpamfu. Kubira polisi. Kakati. Echa singo kutabula abo buyinza. Baku nganya fayo zizo na. Eziku ataku mutemu. Bazitwa la mukoti ya El Espino batandika kunonyereza fayiro ze bazikunganya ziterekebwa mukoti house El Espino mu process yokunonya Pedro Lopez koti we batereka fayiro bali bali aonga bakubira fire brigade koti ekuta omuliro yonna yonna tewali lupapara lwasigala mu koti yonna baajocha kanji ani ayokeza koti fayo z'abantu zonna ziide n'omukulu Pedro Lopez gwe bali banonyerezaako yonna be bali bazudde ebikwata ku yenga balinda akwatibwa avunaanibwe nebijja nebigwawo

Lopez nga 10 January 1998 yawamba omuwala gwe bayita Ivanova Jacom mu parking lot mu kitundu ekimanyiddwa nga Totoras mu sababu emanyiddwa nga Ambato. Akawala kano kali kagenda ku ssomero. Jacom Pedro Lopez yamukola bye yakola abalala bonna, yamusobyako n'amutta. Kooti eyidde, tebakyasobola kumutresinga, abawala bongera okufa mu Ambato. Omulambo gw'omuwala ono gusangibwa okulinaana ekizimbe ekimanyiddwa nga Ambato Plaza Olbina. Kizimbe bakiyitanga Plaza Olbina nga 15 February 1998. Omuwala yabula nga 10 January 1998 nga wayise ebbanga lya mwezi gumu n'ennaku 5 ng'omuwala abuze, bamuzuula omulambo gwe nga muvundu. Pedro Lopez yaddamu na kigambibwa nti yalabwako ku kizimbe kino ekimanyiddwa nga Plaza Olbina, bwe bannyonnyola enfaanana y'omukulu omutemu. Bagamba nti ono yali yeefudde street merchant mu maaso ga Plaza eyo, yeetala alinga omusawo anaabaaga. Era wano yagenda maaso n'okubeera nti alabwako n'abawala abawerako abato. Yagabanga akasente ke sukre 10, yabanga nusu ya coin nga gyagaba abawala namugamba mperekera. Era kigambibwa ze sente era ze zimu ze yatega akaana ak'obuwala ka Ivanova Jacom n'akatirimbula ng'amaze okukasobyako. Era nga kigambibwa ono yettaniranga nnyo ba newspaper vendors nga bwe nagambye. Era ng'ono yafubanga nnyo okuwuliriza bano bye basoma mu mawulire. Sanga basoma mawulire ng'ayagala kumanya gampandiiseeko oba nedda. Omutemu ng'afuba nnyo, alaba TV, awuliriza radio, asoma mawulire. Ku mawulire baayogedde ki? Banjogeddeko ki? Kati nga wasanga bano ba newspaper vendors ababeeranga ku kkubo basoma New West Developments ku cases za child disappearances, abaana ababula, nga Pedro Lopez tabayitako. Ayina okuwuliriza omwana gwe boogera yoyo yennyini gwe natemudde oba waliwo omulala akola byenkola, kati nga abiwulira. Papula za mawulire zekennyini amala n'ate n'azigula n'asoma, alabe abakulu ba poliisi n'abambega abanoonyereza batresinze kyenkanawa ku ye Pedro Lopez.

ennyindo ye yali emanyikiddwa ng'erinnyo erya waggulu eryo maaso temuli enkovu ennene ku tamalye nga they can easily identify him. Kakati mu mwaka 1998 gwe tulimu akawala akalala kabula kayitibwanga Florist Rose Marina Lozada n'akawala akalala era kaali kavenda nga katunda byakunywa bakayitanga Marina Kuwenka. Bano baagaana ssente Pedro Lopez ze yali agenda maaso n'okubeera nti abawa kubanga baali boogera naye omu ku ba merchants n'abagamba ebikolwa bya Lopez nagamba oyo omusajja temumwesiga kigambibwa nti abawala batambula nabo bawubula mamala gakwatakwata ssente bwaba abadde abawa ssente alabika yooyo omutemu w'abaana ab'obuwala temukwata ssente alabika child trafficker obuwala obwo oluvannyuma buzuuka nti kigambibwa nti bwagaana okugenda naye gye yali agamba okubutwala ne buwona Frist Lose Marina Lozada ne Marina Kuwenka baona okutwalibwa Pedro Lopez nga mwenda machi 1998 Lopez yagezaako kuwambeera akawala akalala ka myaka 9 nga kamanyiddwa nga Carmen Lozada lyerinnya lyako wabula akaana kano mukubeera nti yali akatwala akaana kaakaaba nnyo kaleekaana bantwala bantwala wewe njendeka babai standards abantu abaali ebbali awo ne bagala kiki ekigenda mu maaso ani oyo atwala abaana Lopez ngagezaako okubeera nti adduka ng'asikambula akaana kano abatuuze bajja n'emiggo baagala okuba Pedro Lopez akaana akata adduka n'ayitamu akawala kano ka Carmen kanyumiza abantu ne kagamba nti omusajja ono Pedro Lopez kamumanyi bekamutunu yakasobola okumujjukira ne kagamba nzijukira yali awa sista wange ssente Lose Marina nazigaana bali ba Marina benkugambye abawala ababiri kakati yali anonye ka sista kabwe akato atwale ssente rather akatwale nekakuba enduulu baali bamukubye emiggo n'abula abantu abaasooka ku siini bagamba nti Pedro Lopez baali basobola okubeera nti bamujjukira era wano baasaba baali bakolera ku plaza eno emanyiddwa nga Plaza Urbina babayambeko okunoonya kidnapper ono oba attempted kidnapper kakati asigala nga akyawenjezebwa kakati ono yakwatibwa oluvannyuma ng'agezaako okuwamba akaana ak'obuwala akalala era ka myaka 9 Pedro Lopez nga bamanyi nti omuze gw'omuntu teguwona era omusanga bamuganye okukwata kano akutta akalala bamuganye kano ng'era bw'olaba omubbi anyakula essimu ku Kampala Road ne bamukuba mizibu oluwona bw'ati bamusanga ku Lubaga Road ng'era anyakudde essimu ne bamusanga ewala ng'era ali ku muze gwe gumu gwakunyakula masimu kakati bamukwata ng'agezaako okutwala akaana ak'obuwala ka myaka 9 era kano akaana omukezaako okubeera nti akawamba yakagamba olaba mbuze

0: Kuchikumi mumuzo mba kutonyezo muenda Pearl of Africa Radio Ekula lio muntu wabulijo program da Pearl Magazine Tucha tunulida Omutemu kungwa Pedro Lopez Gwanga lya Colombia Kuchikumi walinga Mataba gazi gazi kudobu wala Boyale kase nazika Polisi itani kukubuliriza No kuno onyeleza ngezude Obu wanga no bugumba gumba wabana Obu wala Nga waise naku nga satu Nga matabagaba deo Elo wa muzegwe Yalie rachari mmo chitundu Yageza ako kukua mbaka na kalala miaka kuminebili Baka itanga Marina Marina Kano chigia mbibu antikali kakorela Mama wako yali akorela ku plaza Baji itanga plaza rosa Market ku plaza endala oba inanye plaza manyidwa nga plaza Oribina Weya wambila nga vana abobu wala Abasinga weya bajanga Erono Yagamba akawala ngenda kuwa Sucres Chikumi Koinieyo Yagaba anga yali sente ye Nga kwa tamusa wabaya zikubanga change Nga ze sente zaba nazo kugaba Nga nguwa Sucres Chikumi Ontambu ze chibuga chona Onambu ze chibuga kuwa sichimanyi Akawala kano nekagana Nekagama nzistambula na wa stranger Era nekagamba mama wako Mama wako ba mwitanga Carolina Nekamga umusajyo ya Zaina ngamba buwati ni buwati Omuchala agamba nida Waliwe shitali chitofu Agendo kutunulira omusajja nga gwe baamu gamba Taina linyo maso Ainenko bukutama Iriadio Ate, enyindo ye mpamvu. Agamba alabika yoyo. Gwebo gira kwa polisi, gweba deyo gira kebanga liona. Omuchala ono naja atukiriria omukuru ono Pedro Lopez. Bamutu ukiriria na mugamba mwala wangu bado mugamba chinti mbade njagala nambuze kechibuga. Omuchala na agamba, haa, liindako. Bado gamba na amukwata omukono. Bamukwata. Omuchala na akubenduru. Nagamba uno mufunye mtiani abantu abali awobo nabona nabagamba ono bamuyita Lopez yawamba era badawamba muwala wange yali responsible ku mada azizo nezikoleddwa mu kitundu kino nabana abazuliddwa mu koka beyazikudde alabika ye yabatta ne bakwata Pedro Lopez ne bamunyweza ne bakubetigo ne bamunyweleza kutaka ne bakubira polisi polisi netuka ne kwata chiwedde Pedro Lopez Polisi na ekitegeera nti yeye ne bamutwala mu kaduukulu ka polisi. Bwe bamutuusaayo yasirika n'agaana okwogera n'abasirikale. Mu interrogation process yonna bamubuuza yagaana okwogera n'asirika n'abeera mu kaduukulu. Kati polisi netuka n'esoberwa ne bagamba musajja ono tukoze tutwa okumuggyako information. Ne bafuna omusirikale wa polisi. Intelligence nga bwekola omumenyi w'amateeka bw'agaana okwogera simigo nti gye gigenda omwogeza mbu tumukube emisumaali mu ngala ayogere sonya tumukube mu bigere ayogere tukolebwa tutya ayogere omanyi polisi gye yakola jona wano wulirizawo bulungi polisi polisi teyakuba omumenyi w'amateeka era tebamutulugunya bafuna omusirikale wa polisi Bamuitanga Posta Koldova Godino Ne bamukuba emiggo wabweru nayingira mu kaduku ngo mmenyi wa mateeka bakasuka yona mukasuke genda eyo mtu musumbu we kyalo nabira mu kaduku ne Pedro Lopez Ronakulomo nakubiri nakusatu nakunya nakutano musirikale nayenga bamusindise mu kaduku baina che banonya Bamu yingiza mukaduku lumonda. Nabira mukaduku lenaku. Abiri mumu saamvu. Ngaringo omusibe. Awangala mune Pedro Lopez. Katijuki la mumu angala mukasenge. Temuza bera nga mubera mukasenge. Kumale naku kumi naku abiri. Ngate mwenye umiza akombozi. Omsikai na mugamba nze gula bandi badman. Nze mba dentu gabandu. Yeweru nze nga sizanya. Elache chinde sezano na enze nkusibe. Dane weba na antawano. Ngenda genda amba tuge. Pedro Lopez na mugamba otuga omanya abantu benzi segwe atandika okuvaamu information ajigamba omusirikali bamuleetanga musibe for 27 days yali aganya okwogera ne bamusiba n'omusirikali nako abiri musanvu n'amugamba nze gw'olaba ndi muzibu n'okusinga bw'okirowooza ndi muzibu okusinga bw'ondaba nsukka kw'ekyo ky'omanyi nkisukkako n'akatta bangi abawala bwana obuto yewako obujulizi eri omusirikale eyefula prisoner for 27 days era lopezi wakati mukugaziwa okulaga oli nti naye waakabi muzibu mutemu oli yamufumbira ekiboozi nga kifu namugamba nze nzise waliwo ne gwe natemako omutwe ne gugwa wali ne gwenyola na sayi ne gufuuwa naga gwe tolina bye waakoze nze gw'olaba mutoto ntirimbudde ebikumi n'ebikumi by'abantu mu Colombia natirimbula abantu abasoba mu 10 mu Ecuador nga nzita bwana buto ate nga mala kubuuso byako nagamba nze gw'olaba n'abalala besiyinza kubala muwendo nabattira mu ggwanga erya Peru nze ntambudde amawanga n'atuuka n'atulika n'akaaba yeekolako olugambo n'atulika n'akaaba nga bitandise omuluma Pedro Lopez era ono n'agamba na ettemu lyange eryasooka ne gwe natta nkyamujjukira nakozesanga sente namugana nakozesanga kandi ogenda maaso n'okubeera nti ntirimbula abantu bange nabanyolanga eyasooka namunyweza emikono okumala eddakiika 15 n'agonda ne mutirimbula anyumiza omusirikale abaana okunyumiza omusirikale bino byonna mu kaduukulu gwe baasibanga nga musibe munne awo we tujja okutandikira ku lwomukaaga olujja otegeere omusirikale baamala okumunyumiza ebyo byonna ki ekyaddako eno ye program da Pearl Magazine buli lwamukaaga saa 12 paka saawa emu akakodyo ke baamukola yamala n'akagwamu n'ayogera ebyama byebyo bye yakolanga tukwatagana olundi salamu aleikum
1: kano ke katteka adhikari za kawongezi ng'oweekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam byatutegeeza ti omuntu aba azisomye allah mukingiriza sheitaani kutuusa obudde bwe bukya ziwulirizenga buli lunaku
0: zikutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa ministry ya gender labor and social development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704231665

0: 虽然就是冷静，
1: 我冷静安排都路是速度变该听你不
2: wabula bama kagange kati basani fokuwa letu wazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly chizige chikole wano kwe gendeleza no mkwa no mungi mbibale vya butonde ni chide koru susunga lugumvu atenga luwewe vobu debona chide mumaduka gono kwe torole guanga mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji
3: Wali, womulabira, womutegeredde, abanolugendo kyavudde, ayinza okubanga akwesimisa kati, mututu mufu, omuyina k'ekyokuyiga kingi, ayinza okubanga yalikunga nayo bw'oli. Tewasobola kubimanya, wadde okubitegeera. Nefuninga bulijjo, tukuleetedde program, atakulaba, yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gw'obadde tomanyi, gw'obadde owulira oba owulize, ng'akupottolera, kye nfudde we. Yaitawa, ya chikolatia, ya sana magiziche Ata kulapa, kule telebepia, kule rucha Bilo wabi manya, ubati wabi manya, waliwo Ubati waliwo, bitekele kati
4: Mila shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Asallallahu alihi wa sallam wa baada Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Umuliza wa famulunja aliku chukumu sambu katanyezo mwela pale FM Anateni kwa niliza njimu programu ya feno atakulaba na kulibela ula mkaga Tugi na maso niweke jukanya wantu wa febe Tutambula na wano mungiri yoku wanga tubasoma ko Kwa hiyo bichibi baisemu, mubiyo kule mirimu, mubiyo kuweli za wabu silamu Nibi la labinji Amanya ze kalunji ya haya msafa na te Mjagala kwewa za mwina bagina maso nga mtu uliriza Ababila dala programu eno okwebaza kwa mwetu kusima nyo tuwebaza na kwenye tuwebaza nwebale nyo kwa anti muwaya kadeka mwenu mtuuliriza na dala programu eno ata kulaba na te tuwege enda maso no kwe yongela yo no kuuliriza no kunyumia kwa ni mkado wafe Sheikh Zamunyo Hamid bin Uthman okuwa wali entuma wetu wako mwumulundi yogwaita tuwa tukumanga mkado wafe amazoyo kufuruma katumu amini kabiji somye vitaba bimazeko ate n'ekibiina ekyokutaana kimazeko ate mu mwaka gwa kaga mugumu yali afuluma kabiji wali somero kale nono olunaku lwali tukomyewo mbozi tebankadde twanyumya ebigambo bingi naye lwali tugenda kubanga twongerako obulamu obwaddirira oluvannyuma lw'okufuluma kabiji bamutikira wa shekhe yafumba yakola shukuru yagenda ku hafula byali bitya bifana ba bityo ndi wano sebo mkado ya kwaliza na te ku pale FM na ku lwalero
5: alhamdulillah
4: buza kubatuliza
5: manne mbara mchiza nyo mwe bale kutubuliriza tuli wano twogera ku bintu bya da
4: ibyo bintu bya da
5: ebyedda myaka anga nsanvu egiise ebimu kyabijjukira ebirala si kyabijjukira nga mumanyi emyaka egyo miwanvu nnyo
4: miwanvu esebo olisiba tya bempiji
5: wanja ababa
4: abempiji olisiba tya
5: abempiji alhamdulillah balungi sibalina buzibu
4: esebo okay kale tukomye una te ku program ya fena takulaba watu twakomaze mungi ogwayitango tubulide omazeko kabiji ofulumye bakutikira bakuwa certificate matali gigavuga chali chitia ebisere ebyo
5: omo temwali nnyo nga tumaze kwe kabiji bwamalanga kongo utambula butambuzi
4: ngogenda
5: nga tewali iwombaga ekolebwa okujjako ebyoleso ebyoleso byalingawo Yababa webi olese yoye cholese echigala wo musomo Netuwa imuka, netuwa olesa Bakade bafene basa nyoka Olu ni batu umuza Olu tuwe
4: kabiwe Katigwe baku wacho kuwate chi Kuguro
5: Chenzi jukira Echikuwate
4: Wazanya kazanyo iki
5: eha ekikwate kyenzi jukira kye nasoma ku olwo obudde nga obuli obuwanvu
4: Ekatono kwa jukira kuko na?
5: Nzi jukira nti chikuate chena soma chari chikuata gana na hadithi Nabi sala kubanga tuwasu misibara anga na wawarabu hadithi Nabi jagama nzi jukide Nabi jagama nti mzada abu zibwa manya Nabi abu zibwa kubazada ababiri ani asinga tatao ni mamao Nabi nagamba nadamwe mirundi esatu gaganti mamao mamao mamao ulio omundi ogokunana agamba nti
4: tatao
5: ni tatao butu wage ndo kunyonyola hadithi yali anyonyola ku mirimo ababiri kubombyani asingo kuba ne mirimo ejikwata ko asingo kuba bagamba nti suubatul hamil omchara
4: ngali lubuto
5: abera no lubuto nate na abana we banga lya miezi mwenda obuzito obuzito obu ngamba santi ya yagati ni mama we yasinga وصعوبة الولادة نوب زيتوبو كزارة وصعوبة الرضا نوب زيتوبو كيوسا كاكاتي أمزد أمسجة نامو يغتاكو مكمولي لكو نيغا بيري بساتو
4: بيرغنز نولي
5: بيبا بيولي نا يه نغا يالي تاغامبا نتيو موانا ate a ye abera wa mama we
4: wa mama we
5: nti asingo kuba na nyini mwana apana
4: okay
5: ye yali ayegera kwecho obuzito buno bwayita bonkusa okulu okubera nga ayine mirimo gya asinga ku mzadde obusajja
4: bagamba gwe wasomera abazadde
5: na yenga tuba maliza tubaga tinaye tatawo ye nanyini ya bana nyini mwana ke kintu bwe kitobe twakisoma twamaliza Wacha avera angateye na njini. Hagambo kusoka, umusajja, umukazi wawasa, abaya vamo lubirizirwe. Lubirizirwa umusajja.
4: Yeah.
5: Mwemukorebu umukazi. Ate, ne Imamu Shafi'i rahmahullah, agamanti, walmaniyu maniyuhu wa inkana haraman. Omwana oli
4: enkwaso
5: emufuura okubeera mu lubuto ya musajja yaddenga ebadde makubo makyamu n'olwekyo kyava abeera ng'omwana wa musajja n'ekisembayo ye mungwe kwe kubeera nga omukyala takkirizibwa kugaba mwana Munika. Takirizibwa kitawo omwana ya mugaba na binawunzi kanga agamba nti na agamba nti subhanallah
4: okay
5: na agamba nti ataina ataina chintu tagaba
4: ataina nanyi chintu ataina chintu tagaba
5: ataina tachagaba tainzagaba
4: tainzagaba
5: hadithi yongera bidde
4: okay all right kakati au
5: faqidu shay'in faqidu shay'in la ya'ti ataina chagaba gabachi
4: ataina chagaba
5: kati mwana wa msajja tainza kumugaba
4: kubanga siwe
5: nolwecho nanyini musajja yaba nanyini bana
4: okay
5: era kyovola banga ni bana abekizungu baberanga banonya okumanya omwana ono azalibwani teba okebera bino bibakebera tebakebera mukazi
4: bakebera musajja
5: nanyini mu
4: kakati yao bakufuye yote bakufuye basimene obaba galosende za lupapula
5: bakufuye
4: bakufuye
5: batufuwanga na yenge sente ezali ombisere ebyo zaali zitandikira kwa kawafu kali mwe kituli nekenda kene sente tano nezigenda ku sente 10 zali sente ezo bwenzo ogera zali sente nzito
4: nzito
5: kubanga nze ne muto wange butwali tugenze musomere kabiji butwage na musomere kabiji tata yatunda ange mwanyi na atutwala nga asasula omulundi ogu nga abantu babiri atasulira siringi bitano omwaka mulamba
4: Omwaka mulamba
5: fembi siringi bitano
4: omwali mugayi na sente ti omwali mugayi na sente
5: ya yina sente anti nga anoge mwanyi
4: okay
5: na tunde mwanyi naye sokoro wazenti siringi bitano school fees
4: ezatamu esatu
5: Satamu sato abana babiri nga sasula omulundi gumu yatunza atetajja atana damu okutula ewedde nga sasula siringi bitano ya kutusomera omwaka mulamba okumanga sente zaali mpitirivu
4: nnyo
5: bitano
4: songa kasabi tano bigwayo nga kiwedde mu musoma busomi
5: Erola wabwe natandika nze okusomesa nafunanga siringi nafunanga omusaala gwange siringi musanvu
4: siringi musanvu
5: musanvu
4: omwezi
5: omwezi nga bampo siringi musanvu kwe natandikira okusomesa mukaga mwebiri
4: siku musanvu katonyeze mwe dapa pale FM kwe tuli auliriza tuli mu program atakula bandi ne Sheikh Zamu Nyewano Hamid Senior tutunulira avude akati ozeye waka seka kugambia itani kati hivyo kusama hivyo wede uba ugeenda buweru ugunda
5: nga kati wetu watu uko waka na tutuwara na Tanzania
4: Dar es Salaam hatu ukulisi
5: kugende Dar es Salaam bukoba wagenda bukoba
4: na mugenze kolaji
5: na tugenze kusoma
4: waliyo P7 senior waliyo chi
5: waliyo kusoma nga mutula ne musomera
4: awandira
5: nda okusoma olwa musomero nga tegana ba munsi nyo naye nga sheikh atula watu de na ne bamuletera abana ne basoma
4: nawo wentu mara bakosirude bakutute
5: bantu nti ntandika okusoma enange ne ngende yo ne soma kakati era okumanga ebintu byedda byali bizibu nga bw'oteeseza naye bulungi ate yakutwala ebweru ng'oyitirawo ate nga tebiriinko tyate wamale kukola pasipota wekasita ofuna w'oyita ne mugenda
4: ebyedde
5: pasipota bitandise kati
4: lumwayitanga mbuyisi
5: kutambula butambuzi gwe ne mugenda ngogenda nofunye ndi osasudde otuka ku kisaawe nti mugenda oyagala kutwala wanti njagala kugenda jindi nga muli nyanyonyi ya mwana kita na mukadde wa mwono nga mugenda
4: Tanzania yosomiyo miyake mekuru
5: wa
4: Tanzania kakoba
5: twa tisoma ye banga tono
4: musomi ichi ulu
5: banga yali nga tusoma bitabo bya irimu
4: Kadibino ate nga sibifana kana bino bimbadde musoma
5: nga tuvu tubisoma tu bifana gana na yolo okubanti ojulu kusokuva wanu obadde kati wanu wajja kubanga ate wakukonya kubanga oli mu oyinzo gayara kati na atu twala ate eri tuli okesomen tusemera ebitabo byali daqaiqul akhbar
4: so Eje miaka ni mwala ya kabanga ni mwala ni mkoma u.
5: Ni tukoma u. Atao ni tugenda. Kati oyu ya bakolele nteka. Na batwala ate misiri.
4: Kakati mwavi kakoba ngoda
5: kuma. Elane misiri nga tusoma bwe tutyo.
4: Mwava une mugende misiri. Mwa itawa.
5: Ato mutoma na joyise. Gugenda nuhu.
4: Kati seka wa mwari sekaani, ya basume sabamu tanga sekaani uyu.
5: Bamu itanga Abdul Gadiri.
4: Kakati mwe babalonda mbati ya okuganti mwe mugenda ugenda emisiri.
5: Asobora. Gwe kasito ganti ya mwana wangeno bamutuwa rengi ugenda.
4: Yali mwabusobozi.
5: Wekatisa usoburu kutasura sentezi nezi kutuwara. Nguli ya kutuwara.
4: Kakati seka mauli gamutuka kwa wagamba atia.
5: asima
4: ngaganti ugende amidi agende
5: ngamutu keyo ngamusoma twasomiranga mu muzikiti
4: kakati umwaka kyogogongo mugende okusoma
5: mwaka era eje erejo ejeyo
4: nkaga mwesatu
5: nkaga mwena
4: namugeyo enyo nyimugirinja kuva Dar es Salaam
5: Dar es Salaam utwali nyira
4: okay
5: kwanga yitwali iyo nzijukira yo burungi twagendanga ino kuzanyira yo kuzanyezi
4: kati muyingide Misiri oma Misiri maze banga kimusomye bikimuyingide
5: bitabo Misiri wasomanga no tukao bawo samye ye myaka ebiri yo besatu obena ngero vayo buvinga bwagenda
4: tebakuwa byo twali barua
5: barua bobo yagala ogenda mukatale jiwogulira ebye barua zo barua boba liba asomesanga dini teri ko barua kubange barua kunonya milimu
4: kakati olugwe ovu osomere ba ali bogezera bawe balondalonda mwawo ngabana Uganda
5: sefali waba na Uganda balala anze nalinze kulu
4: bogenda weka twene na bala biwasanga yo
5: eri yo nasanga yo waliyo benzi jukira twali nayo seka kasi mulumba na mulabako na yenga bo basoma bilala bya ruzungu ne nsereko Abdul Nur nsereko ona abafa
4: okay mashaallah
5: ndonabo bwebali
4: okay chikomu musambu katonyeza meda pale FM kwetulio bali nyo kubango chage na maso kuchatuliza atuli mu program atakula ba olugendo lwa Sheikh Zamunyo luwanvu no tulujabula mu mpola na yenga olugendo luwanvu ati lwabye bunyo gwetulina ye wanona ku lwalero ku program wena atakula ba kakati Misiri atambula ati abo musanga obulamu obuvudde eno n'okugenda mbe wosanze Misiri obiyingira mu otya
5: era wabeeranga nga bujjangu oyagala kusoma ng'osoma tebayira tebaliiwo kye bakabya kyonna ebintu byonna byakalubye kati naye nga bw'otanga nti basoma oyagala kusoma ng'osoma nga tugenda tusoma bwe tutyo netuvaawo netugenda etontoa
4: etontoa
5: era Misiri
4: musomyeyo ki
5: era olwotuukayo n'osoma byoyagala okusoma gwe kasita otuukayo nobagga nti oyagala kusoma nga bakuwa bitabo ng'osoma kakati wetwafeeyo ate netugenda e kafiru zayati
4: era
5: kiri Misiri
4: era naye mugenza okusomayo
5: omugenda musoma bwe mutyo
4: kati mwabimalako mutya
5: era obukuwa bukuwoyi
4: noganzizeeka kakati gwokoowa mwaka ki
5: emyaka era gyegyo kubanga nze nadda kuno entandika okusomeseza ddala nensomesa emyaka sikyanja naye nasomesaako e Masaka eri e Mawogola neŋŋenda e Mawogola nensomesa nenvaayo nenzijja gindi
4: eseke kinoni
5: nensomesa eyo mu mwaka gw'enkaaga mwena mukaga mwena
4: ng'omwalimu
5: nenvaayo mukaga mwena era nga nkyasomesa nenzituka ne mukaga mwetaano mwaka mukaga mwetaano mwempasiza nempasa mukyala wange omubereberye
4: nkaga mwetaano
5: okay olwo mu kiseera ekyo nkaga mwena mugundi Muammar Gaddafi wa Libya wawambira gavumenti
4: eya Libya
5: kati bwa mukaga mwena olwo muto wange gwe nasomanga naye olwo nga ye amaze okugenda e Libya okuwamba kwonna kwamusanga
4: Libya naye agenze kusoma irimu
5: era situgamba ati awo naye alina passport alina ki era mu kiseera ekyo
4: yayitanga gwe bwewatambula
5: bwe yavaayo najja eno okuwummula n'agenda olwo nga bamuwadde baabawa scholarship ye bamuwa scholarship zaaleetebwa mukadde waffe Seka Taha basajja bakeka biji
4: yabiranga woyo
5: ekabiji yali musomesa we kabiji
4: yali musa
5: banga yali yatusomesa akati bwazireta na nazireta na watata kitata bana namuganti abana bangi bawadde scholarship yiyo gwe nabakogo otwara aganti unata atagenda tajikwa kagemba njiwa
4: yani oyo
5: yo ya Abdulwahidi
4: Abdulwahidi
5: seka Abdulwahidi so ojukira twamuita nga Abdulwahidi musisi na yenge ya Abdulwahidi twali mukaza ka Abdulwahidi mu Libya yali yeyajja mu Supreme Council ojukira go bakube mundu go batta yafira ina ekazo
4: yes
5: oyo go batta yali musomesa wa Abirali go batta oyo ye mto wanga nzidi akoddala
4: bambi
5: ya somedde Libya eranga yimu yakulira abasomira bonna aba Libya bonna bali muno era yali abawa emisara bakasi mu mulumba abo bacheka kasi mu mulumba nga bonna bano ono ye mukama awe nege emisara jabu bajifunira Nairobi agenda na zinona
4: mu bisere ebyo okay. All right, shikumu sana kwa nizimu edapa la FM mkwetuli. Andaba atuliza Sheikh Zamu nyo wano, kwetulina ye. Aturambula no kututambuza ulugendo uluwa deru wambu, dala emisiri ya vudeyo katika tandikile kumisiri buvayo, ugenzo kusomese chino nisiwa ngambi. Baku wadu mlimu.
5: Tandikila maogora.
4: Maogora. Sumeru wa itabatirio. Sumeru uji?
5: Sinza
4: lijukira. Chari lijukira.
5: Yari liya.
4: Batu wala putuwazi mwalimu.
5: Yari kasomero kari yao katonutuna.
4: Kwa community.
5: Kwa kainana lije situation yu.
4: Okay. Wovayu nudawa. Nude chinoni?
5: Metode nejele chinoni.
4: Kati wovalimu usomesa ata umaramu banga. Chikubanga ndaba. Monsambu umana. Zota nise business. Kampala.
5: Nya somesa chinoni. Navaye chinoni. Nengenda nye somesa mbulire. Mga mazoku wasa
4: Mbakasujia
5: Mungkaga mwetano Nensomese mbuli le Akati mbuli lao Wenafuni romsara Omneneko Siri ingi chikuni
4: Siri ingi chikuni ya mwalimu Kwa chikuni kwa uli mwezi
5: Chikuni kati chita chagula na kabaragara
4: Chagula kabaragara
5: Na ekati Bwe msara guange Wenasomese zange mbuli le Mbala yebanga Nansomesa mwemfayo, nienzija, nensomesa wanekabari ya bugonzi. Awali wali mzikiti kwa Gaddafi.
4: Yes.
5: Wendasomesa zao, kati mwonsanfu mwebili, nienfayo nienzija mkampara. Supreme Council yongetonde duao.
4: Ngetonde duao mwonsanfu mwebili. Okay. Auliza chikumu sambu katanyizu mweda pale FM kutuli tutuambula wano kanda ginagi mpola nukwe jukanya ulambwa Sheikh Hamidi Zamunyo nebishibi ya tewe kakati undaba kusoma kuna kutambu debulunji sindalaba mbula muga anti oba mpasiza oba nkozentia au viingi ya mu wawu
5: ebiyo kwasa anti ngame iti Bwe nali ndi chinoni nempasa musanfu mwetano nemvayo nentandika okusomesa eka embulire embulire ne bampa omusaala gwa siringi kikumi
4: awo nga mukyala w'omuwasiza
5: ne bampa omusaala gwa siringi kikumi essomero ly'embulire olijjukira kakati mu kiseera ekyo minisita w'ebyenjigiriza yali Abu Mayanja
4: Abubakari
5: mumulembe kwa Gobote 1 yali Abu Mayanja yali minisita w'ebyenjigiriza era yajja ntumwaniriza nnyo
4: embulire
5: ne tusanyuka nnyo nga zi

0: nabadda mufumbo manya bwemvebo ebukoma ejindi embulire nenve embulire nenzija atene nsumisana wane kabale bugonzi kakati obatonderawo Uganda Muslim Supreme Council nenvayo nenzije Kampala
1: eh oze kwa mu Supreme Council
0: oba najja ku bugumo ya Supreme Council
1: Supreme
0: Council is itandise.
1: The
0: convey and umja kangende Kampala. Ngo mtu buli omu yinda buyeyiza. Naga nangine mvayo nenzija eno. Nembera ka ku Supreme, nembera ku Supreme. Nitubera won na baba shekhe wali omukadde wange Seka Edirisa. Na ne kwata nnyo nitubera na ye. Seka Edirisa yatwalanga abantu emakka. Na vera na angeni, tuvera na yenga ina hoteli, tuva mu hoteli ya feni, tugenda ku Supreme, nga yatwara abantu emakka mu Uganda wano.
1: Chukumu musambu, katanyizu mweda pale FM, olugendo siru mpi. Kati obulamu butambula butya ngo maze obusomesa uyingide, ateno yuwasoke deli unakuluwa uli wangamba nchi uli watu genze mbiyo workshopu
0: kakati kwa gama buwe nsomesa buwe nzije Kampala na mvude eneka ebugonzi kabali ebugonzi nenzije Kampala mbugumulia diyo kutondu wako Supreme Council nituwela ni mkade wange Sheikh Edirisa muhoteli Seka Edirisa oyo ya ina mirimu manya naka ni gundi amini wa ajiliyachi watandikiro kugoba abayindi kati wagoba abayindi mukadde wa ngoyo nga bali wamu ne muganda we Seka Nuhu ne baba wa hote nakani garaji amini nga agenda agaba maduka arobyaba yindi kakati nebafuna garaji yali kujinja road yeri hara garaji baji tuma tamale moto dealers kakati we bagenda mu garaji omu ne batandika garaji ngeri mwe moroka bayinzi bade bajiraba kati amini abawadde ntu gwe mu dukanyeyo kubanga ono Seka Nuhu yali makanika
1: Seka Nuhu yali makanika
0: kati ni tugenda mu garaji tubera mu garaji nga bali eno bali mu babiri ne Seka Nuhu ne Sura ono nga ate ya ali kubya kutwala bantu makka bali be baganda be batobe kati awo wenfuniro mukisa ogugende e makka nze bantadde mu garaji nga nze nkulira garaji eyo ntigaberamu nga gokulira garaji eyo nga nze ndabirira abakozi ngabirira abakozi ngabirira nange nkanika kakati ne tuvayo mu kiseera ekyo tuba tuli awo ne tufuna omugenyi bamuyita Jamal Bakari Jamal Abu Saudi nga avudde makka kubanga baalinga muno nga bajja ba Hureri bani nga bajja okunoonya abantu abanaagenda okusula okubasa banaagenda okutwala emakka basule waabwe kakati Bukuri najja Bakari Jamal Abu Saudi oyo nga bamuyita Bukuri bali kakati wajja mu ofiisi nga bano nga batutudde nga nayogera nabo ne bamugamba nti tuyina wano n'omuvubuka waffe ali mmanju eyo naye ya singo kumanya oluwarabu katumuyite aje oyogere naye yaga nti wali amanya oluwarabu wano nti nibampita ne mvayo kati wenzija ndimbisa mubigwayo byange ebyemirimu ne mwaniriza mu luwarabu naga nti owe omanya oluwarabu bweruti oluwarabu no waluyigira oba ne muganda nali Misiri naga nasanyuka nyo mwarabu oyo nitwogeri ya dalu lwarabu lulie lwenyini olweka kakati naga mesanyu eri nkutte ono nambuza